0: Oya,
1: put me a ding na ye no. Owa hanne.
0: Hey, Mrs. Awade Oha, what that to them? What the swa? Se bibi na ha. So mo bi na di akoso. Se wo kuna ni awanya. Menia, me kan fo sa papa na sa bra.
1: La la la.
0: What the one? What swa? That swa mo come ni pula. Wamra.
2: Wamra no ba swi.
0: Hey. When if I would ya when the power.
2: Obey. Why?

se nyankopon ti ase ah wana ka cho se yale na to ne du ko we nya mi asem no ridi na on king council me wo ti nya mi ase se yale na bawson wana ka cho se du be ko wo ha wa so me dia wo be sum wo wo wo be sum kwa sia wo be sum yo hia me so dia me pesa de ka cho ni na me se ya wa ba me dia se o ke ka ne ho a se o wo so ho a se o se ke ground so na My young father, he challenged himself.

kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oye me anida fuoi ale me ko na be ya me yeye o hiani o ba kere mini musa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu mini ya na sawrati je wonyame bia wo beti su kunim etse je wonam muni ko akuma tu yam wona wo wona wo twi wose wona wo twi na ra ti danu wonona

amarabosa de pata. Mese wuwu benya. Awariye numu. Asumu jie. Woye bodin iti de pastri. Wuwu benya. Awani mu. Asumu jie. Wajuma sainti wusu. Wanawo. Aya awariye yenu po. Ewa de tu misle awariye yenu. Esina sasiyano. When I watch it.

0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a bibɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ m na wɔtwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo biri sɛ wɔhomi ɛnti Awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔdurɔ honhom Awurade ma yɛwie kɔdurɔ honhom Oh, Jesus. Amen.
1: May you try more.

Wakana pamuo. Hey. Sanya na semtia. Oh. When you try. Adu wuso. Wabaya wusa. Abano.

0: Israel, nti nyame ba ene da ewuti eme sa won so beto na wotwen awurade won paibom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sasawdin na wodin kuni
1: kone mudi o jadu si ton kuni kone mudi ay